kaluwihan teuing nulungan nepi ka kitu ka kaosan. Kabina-bina teuing nasib bapa mah.